Kawag akong nag, maging akin ako. Kawag akong nag, maging akin ako.